0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
6: Kasangga, kasangga at kalusugan.
7: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
8: Nakakaabot pa
7: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan.
9: Pakinggan,
10: Angie Marcamoyas.
11: Angie Marcamoyas.
12: Angie Marcamoyas.

At good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga nagmamaniho ngayon. Mag-ingat po kayo palagi, mga parents kong minamahal. Sarap umuwi ng walang galos, hani. Ang problema yung kasalubong. Dapat alert tayo, ano? Baka mamaya may sumingit na motor, nagkagipitan, nasabitan ang sasakyan, aray, aray mo. Kakamot lang sa ulo kapag nakamotor, hani. Kaya sa ating lahat, ingat-ingat, ha? Sa mga suki, good morning! Alam nyo, mga parents ko, itong mga suki, kalimitang nakikita ko doon sa public market, hani. Abay, nagtitimpla ng masarap na markape. Thank you, ha, sa mga parents natin. Yan ay pampalakas ng kanilang katawan habang nagtitinda sila sa public market, sa mga privado, syempre. At kitang-kita natin, kinakape ang markape sa palengke ng Lucena City, ano, sa public market. Good morning po, malusog na umaga, salamat. At sa mga tindahan ng mga gulay, yan, nakikinig po sa atin. Yung mga nasa tindahan ng mga kaprutasan dyan, yung mga nasa bakery, yan, talaga naman, ha? Yung mga maagang gumising, mga gwardya, kape ay markape. Yan ang kagandahan sa markape. Dahil sa mga ingredients niya, gumagandang pakiramdam ng mga magkakape natin. Kumusta ang ating mga kasangga, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Diyan naman sa bahagi ng Kalakhang Visayas, ano? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. At syempre sa ating mga kasangga na ikinig sa bahagi ito ng Kalakhang Luzon. Syempre, Calabarzon area, Mimarupa, Kabikulan. At sa Metro Manila, sa Kalakhang North Luzon, good morning. Ang lawak ng Pilipinas din, ano, mga parents kong minamahal, ha? Napakalawak niya. At talaga namang maumay din kapag nakaupo ka lamang, hani. Maumay. Mas maganda pa sa akin, nagmamaneho eh. Kaysa ako yung pasahero, sa totoo lamang. Mas nakakagalaw yung aking katawan. Pero kapag nakaupo, ay sumasakit ang aking baywang, sumasakit ang aking katawan. Habang ako'y nakaupo, ay talaga namang babad na babad eh. Sa layo naman eh, ano. Kaya sa ating lahat ng mga parents, mga nanay, tatay, good morning. Kumusta ang ating mga kahanggan sa Batangas? Malusog na umaga po. Mga kabataan, good morning. Malakas ang markape sa Batangas Province, sa Mindoro, dito sa bahaging ito ng Romblon, nang hindi natin pinabaya ang lugar. Kaya magpasalamat po tayo, mga kasangga, dahil ang atin pong mga agent ay masisipag. Talagang hindi tinitigilan ang Romblon na suportahan para sa pangkalusugan. Kaya ang tulong na kaya ibigay ng mga taga Romblon Province ay tangkilikin yung produkto para po naman sila ay maibsan ng pagod, sapagkat babiyahin ng dagat yan eh. Eh medyo malayo-layo po yan. Hala po, maraming salamat. Sabagay, marami tayong suki dito. Thank you po, ha, sa mga taga-udyungan, mga taga-lugar pong ito ng Luok, Romblon, mga parents kong minamahal. Tayo po ay napapakinggan ang programang Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa mga taga-Romblon Province, ha. At gusto po namin kayo'y maging malusog, kaya kami talagang hindi tumitigil na mag-supply sa inyong lugar. May mga bumibili nga kay Pagkatipunan, eh, nakadirekta po sila minsan kapag medyo maganda po yung panahon. Di bali, wala pong problema, basta markapi po yan. Sinisigurado ko na kayo po ay malaki ang pakinabang sa mga ingredients po niyan. Marami pong salamat sa inyo, mga kasangga. Sa lahat po, sa mga taga Bicol, kumusta ang mga taga Bicol? Maayong aga sa inyong atanan. Maray na aga. Dagang salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Yung pong mga kasangga natin sa Masbate Province, namimiss ko yung Masbate Province eh. Tagal kong tumira din eh sa Masbate Province, dyan sa Quezon Street, ha? At dyan sa tambayan ko, Esmeña College, yan. Good morning sa mga taga Masbate Province. Ang daming pusit na tuyo din eh, ano? Kaya sabi nga ay
Siguro nung kami nandyan, nagsulod kami dito sa Masbate ay 2006 siguro yun, ano? At naging troubleshooter tayo sa mga produkto dito. Diyan sa merkado, dinadala yung ating mga products. At may mga drugstore din po dito na mga malalaki at grocery. At talaga naman, ang init nga lang dito sa Masbate kapag yung summer, ano po, talagang hanap ako ng puno. Pero ang ganda ng mga grocery dito, alam ko. At ako'y naandyan, mga parents kong mga minamahal dito sa Masbate, ay noong, nandito pa ako noong itayo yung Jollibee. Yan. Sunod-sunod na po yata dyan eh. So, napakaganda actually ng Masbate province, sa totoo lamang. Naiikutan man ng karagatan, pero ang ganda ng bintahan sa lugar pong ito. At dinadala po namin dito yung mga produkto. At yan po ay igwa dito sa atin sa merkado, sa mga drugstore, pharmacy, grocery po. Talaga namang nung magsulod ako dito sa ating lugar ay wala akong kakilala. Walang kakilala. Talagang hindi ko maintindihan. Talagang tiyaga-tiyaga lang. At ang hirap tanggapin nila yung product, at sapagkat laging binabanggit nila na kapag ang mga product ay bago lamang is mamingaw, ha? Para sa kanila yan, mamingaw. Ibig sabihin po ay malungkot, mabagal, hindi nabibinta sa makatuwid. Pero nung tayo'y nag-promote ay nung mabilis makilala naman, ayun, napakaganda naman ng off-take natin, mga parents kong minamahal. So yun po, Masbate province, I miss you. Nami-miss ko nga naman talaga ang Masbate province eh. Talagang ako'y bumibili ng pusit na tuyo. Naikot ko yan eh, yung lugar ng Hanggang Placer, Mandaon, Balod, ano pa, itong Aruroy. Naikot ko lahat yan, mga parents kong minamahal, ha. At ang dami kong experience sa lugar na yan, mga kasangga. Talagang video may takot ng kaunti. Sapagkat masama ang daan sa Paaruroy. Baka naman simintado na ngayon yan. Talagang sobrang hirap, pero napagdaanan po natin yang lugar. Maganda ang Baleno. Maganda yung lugar ng Baleno. Gusto ko pala pumunta ng Masbate province. Kailan kaya? Makapasyal nga kaya dyan. So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa lahat ng nakikinig. Sa buong lugar din naman ng Leyte province at itong Samar province. Nariyan po ang ating mga produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Mga taga Infanta, Polillo area, good morning. Malusog na umaga po. Talaga naman, mahataw ang ating produkto. At dito naman sa bahagi ng Burias Island, yan, good morning sa mga taga Burias Island, mga taga Marinduque province, good morning. Mga taga lugar pong ito ng Alabat Island, mula dyan sa bahagi ng Atimunan, Quezon, good morning. Bakas po tayo napapakinggan dito. Marami pong salamat sa inyo, ha. At mga kasangga, baka malimutan po natin, ha. Tayo po ay may numerong ginagamit para sa inyong pagbati, para sa inyong pangungumusta, para sa inyong mga testimonya. Parang ganun po yan. Pwede po kayong mag-message dito po sa ating sa 0933-214-5288. 0933-214-5288. Yan po ay San, mga parents kong minamahal. Para naman sa ating smart, nariyan po naman ang 0918-27-77888. Yun po, mga parents kong minamahal. Salamat po sa inyo, ha. At gusto po namin kayo maging malusog lahat. Gamitin natin yung mga produkto, ha. Tapos, yun po, at tayo'y magbigay ng paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo para magpaliwanag ng mga benepisyo nito, ng mga produkto po natin na lagi natin napapakinggan.
ang produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ang produktong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, at itong Mark Cafe with brown rice extract, pati ang Mark Juice at mga food supplement. Maraming salamat po sa inyo lahat. At malusog na umaga po. At ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At ang grand prize,
6: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
10: Itodo na ang inyong pagsali.
11: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
12: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
14: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
16: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
17: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
18: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Demonias.
1: Demonias. Demonias.
2: Po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po ang inyong kape ngayon? Yan po ba Mark Cafe? Ay kung Mark Cafe po yan, ay congratulations. Sapagkat alam na alam po namin kung papaano kayo magiging malusog, sapagkat kami mismo ang may utak dyan sa produktong yan. Alam namin ang magagandang ingredients. Alam namin kung ano makatutulong sa inyong kalusugan. Nariyan po yan sa produktong Mark Cafe. Alam nyo yung Mark Cafe, mga parents, kung minamahal, ano? Itong kape ni Kasanggang Ian Veneracion. Ito po, mga kasangga, ay nabuo sa pamamagitan ng mga pinagkakatiwala ang ingredients. Opo, mga nanay kong minamahal. Sapagkat ito ay isang inuming kape na ang mga sangkap ay herbal extract, mga parents kong minamahal, na pwede pong makatulong para palakasin ang immune system ng isang tao, palakasin ang immune system ng katawan, para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya't napakaganda po nung ating kapihin sa umaga. Kung kayo po may kape dyan sa inyo dyan, abay, napaka-igi at kayo ay pwedeng mapalakas ang resistensya, ang immune system. Makaligtas tayo sa mga sakit na nandyan sa paligid. Malaking bagay po yun. Kaya't itinatama lang namin kayo sa pagkonsumo ng inumin sa umaga, dapat talagang markapi yan. Yan po ay subok na, mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Bicol. Naku, kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa markapi, ay naku, maniwala kayo. Sa dami po ng nauubos na kape dyan sa ating lugar, ay puro truck ang dinadala po natin dyan, ay talagang kulang at kulang po pa rin, ano? Talagang mahilig sa kaping may herbs. At saka, matatalino naman siyempre ang ating mga taga Bicol, ano? Alam nila ang kaping tunay na may herbs. Alam nila yan. Alam nila kung paano nakatutulong sa kalusugan yan. Kaya't maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sapagkat noong 2011 hanggang sa ngayon, kaya't yung ating mga magkakapi dyan, abay, huwag ko kayong mag-alalat. Ako'y bumabati sa inyo at nagko-congratulate po sapagkat alam po namin hindi kayo nagkamali sa inyong binibiling kape. At kami ang nakakaalam niyan, kaya masaya kaming nakapagpapalusogan eh. Yung Agaricus Blasimoril Mushroom, ano, kung sa pag-uusapan natin ay sa benepisyo, sobrang dami po, ha? Sobrang daming research. Talagang yung ating programa kahit ilang taon, hindi po mauubos yun. Hindi mauubos ang research. Sapagkat napakagaling po ni Agaricus eh. Bukod sa immune system, ano po, itong Agaricus Blasimoril Mushroom ay nakatutulong para po magpaliit ng bukol o makaiwas sa bukol. Yung tumor, mga parents kong minamahal, ha? Agaricus po yan at anti-cancer po yan, mga parents kong minamahal, ha?
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. MG Mark Camonias. Camonias.
2: Tapos kagandahan po nitong si Agaricus, ito po yung isa sa nakapagpapasigla rin ng ating katawan. Nakatutulong din sa mga taong diabetic, ha? Nailalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level. Tapos kagandahan po, yung isang sangkap nito, yung Panax Ginseng, kung tawagin po ay ginseng root extract, ito po ay isa ring uring halamang gamot na tumutubo sa bansang Korea at sa northeastern China at sa malayong lugar sa Eastern Siberia. Yung ugat po ng ginseng, ito po bagay yung ugat na inihahalo sa alak. Ito po'y ginagamit bilang isang medicinal plant sa iba't ibang uri ng karamdaman at nakatutulong ito para mapaganda ang daloy ng dugo sa ating katawan. Yun sinasabi po nating nakapagpapaganda ng blood circulations. Yan po yan mga parents kong minamahal. Kaya kapag tayo ay naka-take ng ganitong klaseng ginseng na nasa kape, medyo pag sa umagat nakainom kayo ng kaping ito, mararamdaman nyo yung init ng inyong katawan. So magigising kayo talaga, ha? So ang kagandahan po sa pagpapainit ng ating Panax ginseng ay tayo po ay sumisigla ang katawan. Yung mga baradong ugat ay pwede pong matulungan sa pamagitan ng pag-ikot ng init ng ating Panax ginseng, yung kanyang pinaka-extract. Nakapagpapainit po mga parents kong minamahal, ha. Kaya't isa po yan sa ating sangkap ng ating produktong 5-in-1 plus 1. Ito pong Mark Cafe na paboritong paborito ng ating kasanggang si Ian Binerasyon. Wala tayong magagawa. Talagang paborito niya ito. At siya ay kapag nag-rides, dala po niya ang Mark Cafe. Dala po niya, mga parents kong minamahal, saan mang sulok ng bansang Pilipinas siya mag-rides, dala po niya ang ating produktong Markafe, baon-baon nga ikangahan eh. Kaya napatunayan yung ating Markafe, ang sarap ng natural. Tapos yung huli natin, mga parents ko, yung pong spirulina. Yung spirulina po, sadya namang napakagaling yan. Alam nyo, napapansin ba ninyo, mga nanay kong nakikinig, mga tatay, di ba yung kombinasyon, kakaiba ano, nakapagpapalakas ng immune system, itong ating agaricus mushroom, anti-tumor, anti-cancer, tapos pagdating dito, sa may Panax ginseng, pinaiinit tayo para maganda ang daloy ng ating dugo. Dito naman sa spirulina, bowel movement, mga parents kong minamahal. Sapagkat ang spirulina po, yung whole body extract, ito po ay tinaguri ang superfood dahil ito ay pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan ng ating katawan. Isa itong uri ng halamang lumot, spiral shape na nagtataglay ng 65% protein at amino acids. Ito po ay naglalaman ng omega-3 na nakatutulong upang makaiwas sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol levels at nakatutulong din na mailabas ang mga toxins sa ating dugo dahil sa mataas na chlorophyll content nito. Yun po mga parents kong minamahal, maliwanag po ha. Kaya kung ako po sa inyo, kung kayo'y nagmamarkapi, huwag nating iwanan. Huwag tayong mag-switch sa iba. Huwag na po mga parents kong minamahal, sapagkat sa dami po ng comparison ng mga produkto sa merkado, ito po yung produktong nakitaan po ng napakagandang mga ingredients at napakagandang klase sa totoo lang. Kaya't ito'y hanggang ngayon ay numero uno sa merkado sa kaping may herbs. Total, kayo na may nagkakape araw-araw, bakit naman hindi pa tayo mag-focus sa kaping may herbs katulad ng ating Mark Cafe, honey? Kaya congratulations sa mga nakikinig, congratulations sa mga nagkakape ng Mark Cafe. Masaya po kaming kinakape nyo yan sapagkat alam naming natutupad namin ang aming misyon na makapagpalusog ng aming mga tagapakinig, ng aming mga kumukonsumo nyan. Kitang-kita naman sa delivery, napakadaming katatrak ang umaalis para madalhan ang mga bayan-bayan sapagkat kulang at kulang pa rin ang ating produkto dyan sa merkado. Kumbagay, nakakaubusan mga parents kong minamahal. Ano? Kaya itong ating produkto, lagi nating tatandaan mga parents kong minamahal, ito po ay sobrang inaalagaan po para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa ingredients pa lamang, bago po ilabas ang produkto sa merkado, dadaan po muna sa ating mga kamay. Titikman po yan at lalasahan at itetest din po yan. Yung powder form niyan, itetest po yan kung nasa tama ang timpla. Para mas perfect, pag inum po natin, ay talagang hahanap-hanapin po natin yan. Kaya't maraming salamat po sa ating mga parents na nagtitiwala. Mamaya paglabas nyo, video dami-damihan ang pagbili ng Markape. Mag-stock po kayo sa inyong tahanan para hindi po kayo kung ano ang pinagkakakapi dyan. Ito na po ang kape natin. Maniwala kayo. At lagi natin tatandaan, mga kasangga, ito'y kauna-unahang company na nagpaputok ng ganitong klaseng produktong may herbs. Sa totoo lamang, talagang ito yung isa sa mabilis na nakilala at sumikat dahil sa kanyang kabutihan o dahil sa kanyang kabisaan. Kaya't madaling nakilala. Kapag maganda kasi yung product, madali pong makikilala yan sapagkat yan po ay pag-uusapan. Kaya napag-usapan ang Markape. Maraming sumunod, maraming gumawa, pero mahihirapan tayo mapantayan yan sapagkat unang-una, hindi naman po kayo ang gumawa at kami. Totoo po yun, mga parents ko. Hindi po sila o sila ang gumawa ng Markape kundi kami. Kaya alam namin kung gaano kahusay ng ating produkto. Yung tiwala natin sa produkto number 1 yan sapagkat alam natin ang mga trade secret niyan kung paano nakapagpapalusog at nakapagpapagaling sa karamdaman ng isang tao. Kaya congratulations sa ating lahat mga parents ko ha. At yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Kung kayo po ay nasa bandang sulok at meron kayong TGP, The Generics Pharmacy, kompleto po dyan sapagkat nariyan po yung ating produktong 5-in-1 plus 1 coffee mix Markape, yung ating Marchoco, yung ating Markape with brown rice extract, kasama na rin po yung ating isang produktong Mark Juice 91 plus 1 juice drink at Markape with brown rice extract. Ulitin ko po yun ano. So yun po mga kasangga, marami salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat. Yan po mga kasangga, at wala na pong oras ha. Talagang napakabilis naman ang oras mga parents kong minamahal ano. At bukas po ulit tayo, exit muna ako ha. At kayo'y bumili ng mga produkto natin pagkatapos ng ating programa mga parents kong. Magaganda po yan ha. At isama na rin natin po yung ano, yung ating gandang natural ano. Yung tatlong klaseng sabon natin, yung isa ay green papaya, yung isa ay orange papaya, tapos germ fighting action yung kulay green. Na ang sangka po ay guava at neem plant extract para sa mga pangangati ng ating balat. Maganda po ito kapag may alipunga o kaya may ano sa paa. Inyo pong ibabad ng ilang minuto tapos banlawan po natin. Tapos punasan, tuyuin. Ay siguradong makakatulong po ito sa inyo. Hindi po natin binitiwan ang ganitong klaseng sabon sapagkat alam po namin napaka-effective. At saka, ito po yung export quality mga parents ko. Sana i-export natin to. Kaso ang napagkasundoan ng company, dito na muna sa Pilipinas kasi kailangan mauna tayo. Kasi yung mga ingredients po nila galing din ibang bansa. Kaya napakaganda po ng kalidad ng ating produkto. Promise mga parents ko, maganda po yung sabon natin. Ano? At masisiyahan po kayo. Siya po yung mabula. At saka ang kagandahan po sa ating sabon ay herbal soap mga parents kong minamahal.
3: Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: So, marami pong salamat at happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman anniversary ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration. Yahoo!
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo'y gumaling agad. Atin pong ilapit sa poong lumikha ang ating karamdaman nang tayo po agad ay gumaling. Napaka-importante po yan, mga parents ko. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para sa Kasangga News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. At siyempre naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City, para yan magaling ang mag-research eh. So maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Mar Camuñas. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin. Ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Yung napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasama si Kasanggang Engimar Camuñas, isang mamamahayag at KBP accredited.
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Kasangga at Kalusugan,
2: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: Good Store.
1: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
2: ECR Dry Goods Store.
1: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
2: ACR Dry Goods Store.
1: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Ni may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
2: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: Abot San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Ay! Deli para sa bahay!
2: Magsalod! Magsalod!
3: Giubog ko pagkadungog na ko si Montingo ko, ay!
2: Wabang kong kayo, nagkaragyan si Pagkukabok, nag-iisang Pagkukabok, ay, di ko kita kasada.
3: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di kong pasalamat ka ng amigos ko, kay 1 year na kong gamit, kana, nagyad akong bigamit, wala di ko itambar dito, marka na rin yung amigos.
3: Kusa na katuig ka na gamit ang amigos coffee?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wala dyan ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
3: O niya, kamusta man itong mga, atagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wala, wala, itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong goiter, gamay na kayo.
3: Pilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400!
3: Ya, yeah, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
3: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong magpatong Sabado.
3: Sabado, ato lang niyaging, kato niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
2: Oo, oh, ato pizza dos!
3: Oo? Uh-huh. Ya, yeah, unsa man, unsa may experience, baby, tagay mig bagong experience nimo sa Amigos Coffee, baby, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Oo, antanang,
3: may mga ay, kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya, taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
2: Hilongos Liti.
3: Hilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay, no, niya...
2: Oo, oh, katong din ako kabakot, nagkorog-korog na ang pera, din ako katindog.
3: Okay.
2: Nya kanang ang guiter sa una arang dako ah.
3: Okay.
2: Nya yeah. Kanang gidaya pera na lamang ko kadi man ko kabakod na nag-uol ko ato kay abi na ko kwaon na ko sa Ginoo ato kay wa na na surrender na ko nya. Pasalamat jud ko sa kanabang Marion Ipim nakadungog ko sa mga testimony sa amigos galumot-lumot ko papalit sa akong bana ato dayon pagsugod jud na ko ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
3: August 24,
2: 2024. Oo, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka October, muna to, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natingak ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya kanang ang witir, gamay na, niya. Sa una, kaya magsigil ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to.
3: Hello.
2: Sige. Kanabang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI.
3: Anaka UTI? Abrapil?
2: Oo, kanabang sigil pang ngungo. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitong gagway niya, inigkaot, magdugo, dayon, niya, kanalabing binukanuka ko gagway ba? Katul.
3: Asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo?
2: Wala na, naulian na sa amigos.
3: Pila edad ni mo?
2: 56.
3: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, oh, 55 pa to, niya. Diyara dyan po na ulian sa amigos, eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at karon okay naman ako, pananlawas. Okay na, wala na ko mag, ano bang, hindi na mag-gol-gol akong tiil, hindi na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang, pwede na lamang, kung kakurausas, o nga, kadi mang kubyaan sa kumbana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog niya.
3: Hmm.
2: Magsige ko silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil niya. Pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa kumbana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang akurausas dili sa bahay, basta na alam ko'y amigos.
3: Ya, ang imong pagluwa og dugo na nay bibiyan na apil pud na.
2: Oh, mao gyud akong nakatabang ako og amigos kay sukad jud ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala jud ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na jud ka ng isa katong pagbagyong tino, dire di. Gihubak ko kayo, amigos ro, amigos ro may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
3: Wala na, no, naulian niya, nagpa-check up,
2: nagpa-check up. Wala na, naulian na, dahil at kung pagbagyong tino, ito ka na daw. Sakit, amigos na may nakauli. Huwag man dyan ko inyong ginaginom. Tambal na lain. Amigos na dyan. Dito ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi niya makapalit o kinarton. Mupalit man dyan akong paris o kanang kada adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Huwag namin kwarta. Palit o duhang karton. Tulong karton. Ano ba?
3: So, pwede ra magpalit o kasusasi, no?
2: Gikan pa, Kuya Angel, gikan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang. Ay, pag garon.
3: Straight ra yun?
2: Oo. Oh, na lang dyan ay akong gisaligan. Ay, ang butainom ko amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
3: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na ko magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko galit ko niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan Kirnahed.
3: Mahit ko.
2: Nagkuha ko taong premyo bugas. Ngayon ako pa yung pili mo kung paminaw sa radyo lagi. Niya, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat yun eh. Siyempre, kuan na ba? Dako ko ikausapan akong lawas ron ba?
3: Ligo na.
2: Na, ligo na buyag ko. Kanang ako na lang galing magkatrabaho na is walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
3: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 kapin, na normal na karoon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
3: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, itong naging semana.
2: Oo. Oo, nagpa-sugar po atong di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan na normal na akong sugar kaya madlok pang kukuog ka ng
3: so kung nakay pa rin
2: man every three months magpa-sugar ko.
3: Okay, niya, wala na, normal lang yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
3: Kanya, ano mong
2: di na tayo makita.
3: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
2: Na grabe, mura na yun ang magbagong ninyo.
3: Nga naman, kani, nga naman, nakota na si Idol Dito Soy, nga naman kung mura magbagong ninyo, nga naman.
2: Ang angkay, makakuan mong gugo, kanang makakuan po ba nga, sa una katong napakoy sakit, halos akong bana, sige panguhit, mura gapon kay dili mo ipik, kay dili di ko magamit kay aral, laging niwanga kay niwang kay po sa una, nga mura manggudog ka ng way kuan ba, kuon na kong bana at sunadlok na gali ko basi hindi taglain ng bana. Pero karan nga, grabe!
3: Nga naman?
2: Kadagabiin, kamang!
3: Sila sa edad di mo? Sila sa edad di mo?
2: 56 niya! Pero mura na, mura o kung kagakong lawat, panahon ni, mura na 30 ka, 20, nakakot naman, walang ko naman.
3: Tinuod ginito, ingon ni Idol na pagka-December nga, ingon siya, mamors na kuno kayo ka?
2: Isang mag-bita pa niya dahil na! Kuya, lang putoy ka ng ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
3: Okay.
2: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilik dyan, undangan. Istak sa akong pares, kay naliging diyaan ko pirme. Kay mamasa hero.
3: Sige, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
2: Thank you kayo, Kuya Angel!
3: Pagkapinan na tugtunga sa sakong buga sumay!
2: Oh, thank you, Lord! Thank you, Kuya Angel! Maunag din ay pinakanindot na nagawat ng pulas kuhan!
3: Pagkapinan sa natugtungan, 2,000 pesos nga ka!
2: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
3: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee, okay yun?
2: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugay kanang mo, pag panan bitaw sa kanang wanagay, paglaom bitaw, pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik yun tanan, kanang mabaskog ka, din, murabag, ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan, alay ako, nawa naman ako paglaong sa una, naluwas man ko sa Amigos, man, ako magpasalamat sa Amigos ko,
3: okay, nga na kayo, salamat na kayo, pero kahilak ko sa gunimo eh.
2: Ang hantay, dako, magbukay, lalipay, magbukay tayo.
3: Lalipay niya kayo.
2: Nalipay kayo ko ba?
3: Sige, ingna niya si Junil ha. Katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Lagi kayo, sige, bitaw ni panghita diri. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit ni upat ka karton. Kay upat na lamay na bilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutdan, tuloy inyo.
3: Mahutdan.

0: Chris Asas. Oh, Chris. Ingon si Chris, ning hula na ko kuya Angel. Sige, hula dito, Chris. Yes, nga pala nga human sa itong Amigos Coffee. Kay ba naman tagon sa ka-epektibo. Arita sa itong Amigos Capsule. Ingon si Idol Wednesday, kuya Angel. Unsa man naman po Idol Wednesday. Ingon siya, walang tigil. Unsa'y walang tigil ba? Siya walang tigil ang koandere kuya Angel. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule. Tinood ka Idol Wednesday. Shout out, good morning dia sa mga naminaw dia adapita sa kuan sa Katmon Native Chicken. Si nanay, gimingaw na ko si mong manok diha na yun. Na, tara na yung mga ontag manok na yun.
1: Hey, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kwan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, lumbar pain. O, sige, naman.
1: Oo, sir, kay last December, gani na ako, sir, na ako panggi pa mati, balinag yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan, sir, niyagi, tagaan lang ko, o kuan, resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako, o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang di hapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naaday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So mo to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, salamat lang gid po sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gid pod nga nakaka-amaze pod na ako Sir Angel, no?
2: So nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa ka pad, sir.
2: O usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Gisigil na ako. O buntag o hapon akong inom, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog magugog mga testimony, sir, na daghan siya naka-uyon po siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang yun po ko.
2: So, karon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala nagyud sir sa tinud anay, wala nagyud mao nang wala nagyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pug nako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubat pug nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kuan ra to sir dala to usap po to nga kanang symptoms

0: basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir take sa na po gali ka capsule sir again. Mm. Ala. Nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal, mauna karon nag-monthly na sir. 3 months na nako nga, nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya dako yun kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag yes, inom imong Amigos Capsule na normal na sir.
0: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maumito ito nga.
1: 49. Ito nga ngayon naging magminupusal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dalapod sa minupusal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, maumito ako lang budong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mangyod siya. So, maumito, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. King try gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugod itong ako ang kanang bingod na pa doon, there is a lubot. Naog siya, sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Maka, ko ana, mo dagayday na sag ang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko, pura naman nagbagong dalaga, ani? Mula po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana, kaning sa ato
0: pa. Dagayday na din, sir.
1: So, dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon niya naka-Amigos Capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagayday.
0: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-premium, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
1: dili lang ka nang dagayday. Kaya ari lang sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mga Melissa, kung sa ika-advise mo sa mga... Kung sa ika-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringa po na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, ako kaayos kong pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gid na akong gipamati na wala gid na tabangan gid ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, so, ang
0: bisayaan
1: ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Melissa, okay. Abadinas, Lumukso.
0: Yes, sir.
1: Nagkakay salamat, ma'am.
0: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
2: Yes, dagang salamat, Ma'am Melissa, og sa tanan nga naminaw. Unsa pa gipaabot pa lang ka, Amigos Capsule, proven and tested sa mga nanay, usab pud sa mga tatay nga dunay gipaminaw diha silang panglawas. Ay naglangan-langan oy. Ingon ang taga Buhol, Kuya Angel. Padungga ko nami ni Carlo, Kuya Angel, mi. Si Carlo na mapud niya gi-request sa Carlo, pre. Gi-request ka sa taga Buhol, pre.
1: Hey. Yes. Mayong udto or may adlaw ni mo diha, idol. Kisa itong pangalan, dol?
3: Ah, pangalan ko, Kuya Carlo Bungka. Carlo Bungkat, no, diha sa asa gina inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
4: Taga Tutulan, Dawis na, kuya.
3: Tutulan, Dawis, Bohol.
4: Yes, kuya, yes.
3: Ah, diha, sa Tagbilaran, mo tanong, Tagbilaran, Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
4: Tutulan, kuya, Tutulan.
3: Tutulan, murag tutunlan, dahil. Tutulan. Pari Carlo, or Boss Idol Carlo, ako ha, kuan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom gano ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa by effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
4: Sige kuya, so ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April, katong inatag ka o ganang ko, ano, kanang sample, na at the same time nakapalit sad ta sa Amigos Capsule. So, muna pa yun, ako ang gitry ang pag-inom, mga first ato, usa ka blister lang, nga na po, kabuksulod. So, pag first, mga three capsule siguro, kuya, pag-inom na ko, murag na-feel na ko nga na-ay something nagwan sa kuwang, kuwan dito, ako ang digestion.
3: So, mabigil na ko na. Ako ang digestion.
4: Kay, okay. Na pagkaumando, kuya, naka-doong ta sa CR, nga, moto na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga na'y mga bula-bula.
3: Okay. O niya, niya.
4: So, based ako ang buwan.
3: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, no? Nagdaan nagsabon.
4: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako ko yan, murag ga-detox to siya.
3: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
4: Yes, kuya. Yeah.
3: Kanya, sige. Para yun.
4: Moto, ako ang gigikuan. Nakaroon ko yan. Ang nakanindot na is, moto, murag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit itong panlawas, sakit likod. Nga na. So, karoon, namatikdan na kung murag okay yun ang Amigos Capsule, no, kay nawa yun.
3: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
4: Yes, epektibo dito kayo yan, no? Kay tungod kayo ang ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kayo na, di ko nakita ang ingredients, na din si vitamin C. So which
3: yeah,
4: is
3: na ni vitamin C. So na ipangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule?
4: So kuan lagi apo ko yano kay nang nakanindot na nung sige tag well nakainom tag Amigos Capsule murag magsigi yung pangita ni ato ang kuan ato ang kargada.
3: No, sige, pangita. Kisa may gipangita, ana. Ingon si Alipap ko na si Alipap ko sa live siya. Kinsa ko na gipangita sa imuhang manoy.
4: Sa so, pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gato ang kwan? Ato ang Paris? So,
3: ayay!
4: Base na natin yung mga nagpaminaw nga kwan. Mga ayay! So, na-open lang pa na kuya.
3: Na-open lang panawagan, Alipap. Katawang ang lipap ko eh. Open. So sa ato pa, willing, ang sana, kanang willing to mingle ka karon.
4: Yes, kuya. Yes, kuya.
3: Willing to mingle, ha? Sige, Carlo. So paabot na. Unsay number ni mo para, basitahin mo, dial ni mo. Hi!
4: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpamino karon. Try good sa Amigo Capsule. Inubanan sa ato ang Amigos Coffee nga quality bestseller na yun ang coffee, no? Mga 2 years na dito nag-inom na. Apil ako mama, dugay na gayon nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule kaya bago pa niya, pero na-amaze ko.
3: Eh, yeah, so far, no, man, pinakabago na to. Pero sa usa lang ka blister na Idol nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
4: Yes. Dito ko na-amaze kay katong bula-bula day, ang kwan ay na explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw. True enough yun nga, nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
3: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop, na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. Oh, ano sa may masabi ni Juan na, Carlo?
4: Kuan ang kuya, no? So, ato araw man ang kuan. Ato,
3: Ingon si Carlo, ha? Oh. Ingon si kuan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Ito na naman, nag-comment na nila. Inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, amigos, capsule interview. Dili ni Uyab-Uyab, ba?
4: Pinag-uyab. So, wala tanong, so... Nindot ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try gid mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
3: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
4: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom da. So, nindot kayo. Saya itong dali po yun. Makatog tal, malami sa limuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
3: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
4: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya tood yun.
3: Yes, talaga kayo. Salamat, Dol. Tag-asagay ka, Dol. Buhol na, Buhol. Tagbilaran, Buhol.
4: Yes, kuya. Sa Tutulan daw is Buhol.
2: Yes, dagang salamat, paring Carlo, diya, sa Tutulan daw is Buhol. Yes, wala tayo kong oras nga palangga. Matoy testimonya ni paring Carlo diya sa atong Amigos Capsule, no? Di pa ni magpalupig si Carlo kay nangita pa siya saluban. Yes, alang sa tanan, dagan kay salamat og maayong buntag. Amigos Capsule.
5: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Tricycle sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
7: Pampa-healthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
5: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
6: Hindi magdala po, dati pong taga Cavite. Saan po nasa negosyo
7: si Lintang Kapater? Si George, po ito ng Infanta
6: Quezon.
8: Si Alvin ng Barangay Santa Cruz.
9: Presidente Samson po.
10: Inaayat lahat. Tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cooking sa lahat.
11: Sabi ko sa kanila,
10: pwede lang sila ng rice cooking kasi maganda sa pakiramdam.
12: Sana po, mag-try po sila ng umulam ng rice cooking para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
13: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray,
0: try na ko no, para magpadayon na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan na ko sa Bisaya country, dito sa try na mo, suwain na ninyo pag inom rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas.
4: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
5: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Di na kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. So, iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Rice Coffee Mix. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan, tara na po at magkwentuhan na tayo. Dito po naman sa ating programa, atin yan syempre ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule, pati yung ating Rice 3-in-1 Kojic Soul. Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969 226 9623. Muli, 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating po namang programa.

Sa lalawigan ng Marinduque, mga kaibigan, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan dyan, sa bayan po naman ng sa lalawigan ng Marinduque, lalong-lalo na po dyan sa mga bayan ng Mugpog, Buak, Gazan, Torrejos at Santa Cruz. Kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 dyan ay talagang nag-uumapaw ngayon dyan. Kaya naman, mabilis lang yan, ha? Mabilis lang po yan, mga kaibigan. Kaya kailangan nyo po na puntahan kaagad. Sugurin po kaagad sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan. Sa mga suki po ninyong tindahan, mga kaibigan. Puntahan na po kaagad yung ating po namang rice coffee at baka magkaubusan na naman. Ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, sabi ng ating mga deliveries, yun nga, napakabilis po naman na maubos at talagang pinuputakti, mga kaibigan. Ating mga kababayan. Ngayon, hindi na lang, nagpapareserve na daw po yung iba, sabi ng isang, mga taga butika. Nagpapareserve na talaga, mga kaibigan, yung ating mga kababayan para lang hindi maubusan ng ating po namang rice coffee. Yung isa namang butika, mga kaibigan, na nakakausap po natin, ang iba naman ay sinasabi naman nila na nagbabayad na ng advance yung kanila pong yung mga kababayan po natin para pagdating naka-reserve na talaga sa kanila at bayad na. Tatawagan na lang yung ganun po, mga kaibigan, yung

Kaya po ganoon yung nangyayari po naman sa atin po namang mga kababayan, eh talagang nagpapareserve na. Kaya para lang talagang makakuha po naman. Ang iba ay 10 na karton yung ginagawang talagang... Ay nako. Eh, caller tayo! Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello? Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello? Sige lang po. Tawag po kayo sa 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa. O, ayan po mga kaibigan, sinasabi ko lang po sa inyo para dyan po sa mga lugar na yan, na kababagsak pa lang ng ating po namang produkto, yung iba nagtatanong sa atin, bakit napakabilis naman Kuya Boy? Siguro kukunti naman yung binabagsak nyo. yun yung mga text po naman sa amin ng ating mga kababayan. Sabi mo, kararating lang. Tsaka dyan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, mga kaibigan, on the way na dyan yung adi po namang rice coffee din. Kaya abangan nyo na. Talagang sabi ko nga, nagpapasiguro tayo. Sinasabi ko po yung mga nangyayari po sa ibang mga butika, ibang mga lugar na nagpapaabot po ng kanilang mga mensahe dito sa amin. Sa ating po namang programa, nalalaman po natin yung mga nangyayari sa kanila, kung paano po bumibili yung ating mga kababayan dahil din po sa galak po nila. Kaya sila din po, yung mga butika mga kaibigan na binabagsakan po natin ang ating mga produkto sa iba't ibang lugar, nagsasabi din sa amin na talagang damihan. Yun nga, sabi nga, yung sa deliveries naman natin, dinadamihan nga yung binabagsak na mga produkto. Kaya lang, ang problema, yun nga po, may mga nakapagpa-reserve na, may nagbayad na ng mas maaga, dahil po doon sa

0: Oh, basta ito yung mga ano, mga mensahe din na mga pinapaabot po naman sa amin sa ating po naman programa para mabigyan din po natin ng panahon itong mga mensahe sa ating po namang text line. Ano po? Na kung saan ay nagpapaabot nga yung mga ibang mga butika, mga pharmacy, yun po yung nangyayari. Kaya pagpasensahan niyo po kami kahit po gaano karami yung mga ibinabagsak po, sabi po natin sa ating mga deliveries at yung ating mga deliveries. Kuya boy, ang dami na nga, nagdagdag na kami ng ganitong ganun pa rin. kaya po ganoon. Pero kami po yung nagpapasalamat mga kaibigan dahil po doon sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa ating po namang produkto. At the same time, ang kagandahan po kasi dito mga kaibigan masayang-masaya tayo dahil marami sa ating mga kababayan ang nababago po yung buhay. Yun po yung pinaka-the best na pakiramdam na mabago po yung buhay ng bawat isa po naman sa atin. Lalong-lalo na yung may mga karamdaman. Nababago yung kanilang buhay mga kaibigan, nakakabalik sa kanilang pagtatrabaho. Yung iba nakapagbubuhat na ng kung ano, may nagagawa na sa loob ng bahay. Hindi na po nakalugmok lang at nakahiga sa banig ng karamdaman. So ang kagandahan po dito mga kaibigan ay nababago natin yung buhay ng ating mga kababayan. Dahil po naman sa tulong ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Kaya ito po yung kumbaga sopas natin, di ba? Sa amin po dito, yun po yung ano namin, yun po yung kumbaga napakaganda, di ba? Kahit na, di ba? Okay. Kaya po ganoon yung nangyayari dahil po doon sa mga ano, sa mga di ba? Kumbaga sopas na lang ninyo, kumbaga balik natin dito sa ating mga sa ating programa ay yung malaman na naayos po ang inyong po namang kalusugan dahil po naman sa pagiinom tuloy-tuloy ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. At yung ating po namang layunin na bawat isa po naman sa kada pamilyang Pilipino dapat umiinom ng ating Rice Coffee, talagang nagagawa po natin kahit papaano pa konti-konti. Napakalaking bagay po mga kaibigan sa atin. Tawag po kayo sa atin po naman numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Sino po sila? Hello?
1: Si Blanchie pa din.
0: Nanay Blanchie, hello po. Kumusta po kayo?
1: Okay naman, nakainom na ng rice coffee. Kaya lang bakit hindi mo ako naririnig pang apat na tawag ko na to?
0: Ah, ganun ba? Hayaan nyo na po, Nanay Blanchie. Nagkakaproblema tayo sa linya. Ha?
1: Technical
0: po. Opo, kasi yung panahon po ata may mga hindi tayo makontrol. Nanay, opo.
1: Wala man signal dito sa Bicol Region. Nasa Tugigaraw naman.
0: Opo, Nanay. Hayaan nyo po. At ganun po talaga, Nanay Blanchie. Ano po yung maipaglilingkod ko sa inyo? Hello?
1: Ganun pa rin, encouragement pa rin.
0: Hello po, Nanay Blanchie. Hello?
1: Wala na naman, hindi na naman ako marinig.
0: Hello po, Nanay Blanchie. Hello? Anyway, sige po. Kakaroon lang ng konting problema sa linya mga kaibigan. Nanay Blanchie, pagpasensyaan nyo na po, ah. Inaayos naman dito. Anyway. Eto, sabi naman dito, sabi dito, Kuya Boy, pwede ba ang rice coffee sa arthritis? Opo, napakaganda po ng ating po namang rice coffee pagdating po sa ganyang uri ng karamdaman. Ano po? At napakalaking bagay po ang naitutulong ng ating po namang araw-araw na pagiinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1.

0: plus 1. Ang arthritis po, tumutukoy po yan dun sa kondisyon kung saan nakakaranas ng pananakit sa mga kasukasuan. Dahil nga po sa inflammation ng mga bahaging nananakit. Ang inflammation po, mga kaibigan, o yung pamamaga, ay maaaring dulot po ng mga ilang bagay kabilang ng yung mga pagkain kinakain po natin. Sabi ko nga, isa po sa mga napakalaking rason kung bakit po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman, eh dahil po doon sa mga kinakain po natin. Kaya naman, mahalagang ikonsidera po yung mga pagkain kakainin. Lalo na kung nasa kalagitnaan tayo ng pananakit ng arthritis, yung mga kasukasuan, nang sa gayon po ay hindi na lumala yung mga nararanasan po natin kondisyon. May mga babanggitin tayo, mga kaibigan. Ano ba yung mga pagkain dapat iwasan sa panahon ng pananakit ng ilang bahagi ng katawan dahil po sa arthritis, mga kaibigan? Isa na nga po dyan yung mga asukal refined carbohydrates. Tama po yung narinig po ninyo, asukal po. Kapag nananakit po yung mga kasukasuan po ninyo sa arthritis, ang mga matatamis po kasing pagkain, may mataas na level ng asukal, pati na yung mga pagkaing refined carbohydrates, gaya po ng puting tinapay, regular na kanin, at yung mga instant mashed potato na yan, para-parehong nakapagpapataas po ng tinatawag nating age, yung advanced glycation end. Ano po? Ang age, yung advanced glycation end, mga kaibigan, yun po yung nakapagpapalala ng inflammation sa katawan. Kung kaya't mas titindi lamang yung pananakit na mararanasan po ninyo kung kakain ng mga ito kasabay po ng atake ng arthritis, mga kaibigan. So iwasan natin yun, ha? Kung tayo po ay meron pong arthritis, at sasabayan natin ang pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Ano pa yung mga dapat nating iwasan, mga kaibigan? Yung produktong gatas, gaya po ng keso, mantikilya. Kasi po, mga kaibigan, taglay po ng produktong gatas ang ilang uri ng protina. Yung pong casein. Ano po? Ang casein, mga kaibigan, o yung protein ng casein, maaari po makapagpasimula ng inflammation sa ating katawan at makapagpagrabi po ng kondisyon ng arthritis. Iwasan po yung mga produktong gatas, lalong-lalo na po kung meron po kayong allergy dito, mga kaibigan. Iwasan din po, mga kaibigan, yung mga pagkaing may MSG. Tulad po ng asin, yung pong pampalasang monosodium glutamate o yung MSG, maaari din pong makapagpasimula ng atake ng arthritis, mga kaibigan. Mabuting iwasan po natin yun. Yung mga chicheria, yan yung mga mataas na taglay po ng MSG, mga kaibigan. So iwasan po natin yon, dahil kung meron po kayong arthritis tapos hindi ka pa umiinom ng rice coffee, ay nako, ay talagang sasapitin mo po yung napakadinding sakit kapag kumakain ka pa ng mga ganyan na meron pong MSG. Ano pa? Maaalat siyempre ang pagkain. Kasi yung mga maaalat na pagkain, kung ikaw po ay nagsisuffer ng arthritis, nakapagpapasimula din po ng atake ng arthritis po yan, mga kaibigan, para sa ilang mga individual, yung mga maaalat na pagkain. So mahalaga na agapan po kaagad ng lahat ng posibleng makapagsisimula ng arthritis hanggat maaari, 'di ba? Sa pamamagitan po ng pag-iwas sa mga pagkain itong binabanggit po natin. At the same time, yung araw-araw pong pag-iinom ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1, dahil sabi nga po natin, cleansing yung ginagawa ng ating rice coffee. Pag nararanasan niyo po 'yun, yung mga sakit-sakit na 'yon ng inyo po namang mga kasukasuan, arthritis na 'yon, simulan na natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. At iwasan po yung mga binabanggit po nating mga pagkain para hindi na kayo atakehin ng arthritis. Corn oil, isa pa po yan, mga kaibigan. Ha? Yung mga ilang mga pagkain ginagamitan po ng corn oil sa pagluluto, sa kasamaang palad po kasi, maaari din po ito makapagpagrabe sa kondisyon ng arthritis. Taglay po kasi ng corn oil, mga kaibigan, yung tinatawag nating omega-6 fatty acids na maaaring makapagpasimula ng atake ng arthritis. Di ba? Iwasan din po natin yung corn oil, mga kaibigan. At yung mga tinatamaan ng arthritis na lagi pa rin umiinom ng alak. Teka lang, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello?
1: Hello po, mong boy.
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Ay, yes po. Sino po sila?
1: Si Jeric Guarani po.
0: Jeric. Taga saan si Jeric?
1: Taga Pantabangan po.
0: Pantabangan?
1: Nueva Ecija po.
0: Nueva Ecija. Okay po. Ilang taon na po kayo, Sir Jeric?
1: 35 years old na po.
0: 35. Okay. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo. Kaso nga po, wala daw pong stock dito sa kabanatuan, Nay.
0: Naubusan po dyan sa inyo?
1: Opo.
0: Lahat na po bang butika ay napuntahan nyo na po sa kabanatuan?
1: Hindi po. Sa South Star Drug lang po ako bumibili, ay.
0: South Star Drug. Okay po. Nueva Ecija, tama po ba?
1: Opo.
0: Opo. Try nyo, sir, dyan sa lahat ng mga ano. Sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan dyan po sa inyo at alam ko pong meron ng ating po namang rice coffee dyan, sir.
1: Pero andito po ako sa Kabanatuan nagtatrabaho, sir.
0: Kabanatuan?
1: Opo.
0: Ah, okay po. Nasa Kabanatuan po kayo. Kabanatuan. Okay po. Sir, sa mga butika din po dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee. Diyan po sa lugar po ninyo. Kung halimbawa sa South Star Drug ay naubusan na din, meron dyan sa mga butika po dyan sa Kabanatuan, sa ilang mga butika dyan. Ang alam ko po, halos lahat na po ng mga butika dyan meron ng ating rice coffee, sir.
1: Kasi nagtanong po ako sa Mercury Drug, saka Watson, ala po ay, sir.
0: Sa mga butika, sir, sa mga butika. Try po ninyo sa mga butika. Sa mga pharmacy. Bukod po dyan sa nasabi niyo pong pangalan na mga butika, doon po sa mga ordinaryong mga butika lang, tatay.
1: Ah, opo.
0: Opo. Nandun po yun, yung ating rice coffee. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee, Sir Jeric?
1: Kuwan na po, mga 3 buwan na po.
0: 3 buwan na? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Hindi po kasi lagi pong sumasakit yung tuhod ko po ay.
0: Nakaka-apekto po ba yun sa inyong pagtatrabaho?
1: Opo. Ay, driver po kasi ako ay. Kaya nung nasubukan ko, eh, maganda naman. Di na po sumasakit yung tuhod ko ay.
0: Wow. So, ibig niyo po sabihin na tulungan na po kayo ng ating rice coffee kahit tinuloy-tuloy po ninyo?
1: Opo. Nung una po, di ko pa kuan. Pero nung nakalang box na ako, yun na, di na sumasakit.
0: Ayos na, tuloy-tuloy na.
1: Kaya nga po, eh, nung Lunes po, umuwi po ako ng Kabanatuan, nagtanong po ako dito sa South Star Drug, ala daw po, out of stock.
0: Talagang kaya, napakabilis pong nauubos yung ating po namang rice coffee. Pero sa ibang mga butika po, itry natin, tatay, para malaman po natin kung talagang meron o wala na dyan sa lugar ninyo. Pero ang alam ko po, halos lahat na po ng mga butika dyan, yung mga ordinaryong buwang butika po, tatay, yung mga pharmacy, yung mga malalaking pharmacy dyan, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo. Tatay ko po nga mga po yung nabas, nakabili.
0: Opo. Bukod po sa inyo, Sir Jeric, sino pa yung umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Eh, yung commander ko po.
0: Tama.
1: Saka yanan ko po, pinapainom ko rin po.
0: Very good po yun. Napakaganda po ng ginagawa po ninyo. At kumusta naman po yung epekto po sa kanila?
1: Ay, maganda naman daw po.
0: Apo. Sir Jeric, naapektuhan po ba nito sa pag-iinom ng ating rice coffee yung pagtulog po ninyo? Gumanda ba?
1: Ay, maganda naman po.
0: Yung pagbubawas po ninyo, Tatay Jeric?
1: Ay, normal na po.
0: Bakit? Hindi po normal dati?
1: Hindi po.
0: Mga ilang...
1: Isang araw ang pagitan.
0: Isang araw ang pagitan. So, ngayon po, araw-araw na.
1: Opo.
0: Very good po yung tatay. At sana po ipagpatuloy po ninyo. Tatay Jeric, antayin ko po yung ano nyo, tawag nyo pong uli kung saan kayo makakabili dyan para malaman din po na... malaman din ng ating mga kababayan dyan kung saan pwede makabili ng ating rice coffee. At ang alam ko po talagang lahat dyan meron po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Sige po.
0: Balitaan niyo ako, Tatay Jeric, ha?
1: Sige po, sir. Salamat.
0: Salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay Jeric.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Mabuhay po kayo. Si Tatay Jeric, isang driver, mga kaibigan. Tulungan na rin po ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Anyway, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyo. Napakinggan ninyo ang isang testimonya ng ating kababayan na natulungan po ng ating rice coffee at naghahanap na po. At ito po ay sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Paalam na po ang inyong lingkod sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman. Lagi po natin sinasabi dito ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Masayang ikinuwento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Maris po, kambunot. Nagpasalamat po ako unang-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
0: I see.
3: Patuloy po ang pag-inom ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, naglagaling yung mga karamdaman namin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
2: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
5: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: natural!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouty arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kupo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth

3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Chocolates. Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo. Easy or

0: Rye Goods Store. Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay. Iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan. Sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi. Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika. Lahat pinagsama-sama. Lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang Butika ng Bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photo

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Pinapangako ko na papasayahin kita araw-araw. Ikaw lang ang iibigin ko. Tandaan mo yan. Mahal na mahal kita.

ang bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Twilight Express.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule 9-in-1.

0: diabetes, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
1: Sa radyo, ibandera mo!
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
13: Radyo!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye, tunog kalye.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: And now, back to Halina sa Palok.
2: Yes. 88.1 Radio Bandera. Katarman.
3: Tunog Kalye.

0: Eh, nasi rin mo kita?
1: Hindi. Kapag yung pangyay, kailangan ka na-alaw si
2: Tunog Kalye! Tunog Kalye!

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
2: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice kape. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye, tunog kalye.
3: Yeah, take one.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Look! Up in the sky! It's a bird!
3: Okay, bird nga!

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Drink responsibly.
1: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
3: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
4: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
5: Bro, ang lakas mo yun ah.
6: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
4: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
7: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
8: Sa radyo, ibandera mo!
9: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
10: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
9: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
11: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Fish. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: bienvenida at musika pinag isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Mahal!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapos si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: Gising Norte! Kasama si Papa!

0: Ora sa buong kapuluan ng Pilipinas sa alas 5.43 na ng umaga. Ora sa din po yan sa inyong Best Cafe Green ang kaping ura palpitation ng Darimas Lom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Bungto San Catarman. Kapandera, isang magandang yung mga radyo napapanood sa ating Facebook page, napapakinggan online sa pamamagitan huyan ng ating radio application palakpakan. O, wala ba kayong mga kamot? At syempre walang ibang nag-iingay sa inyong mga radyo, Papa muna, Prince Pepa. Ito po si Papa Prince. Good morning!
1: Good morning!
0: Alas 5.30 hanggang alas 7.30 tayo magkakarinigan, mga kabandera. Dito lang sa programang Gigisingin Ka Na. May information pa! Siyempre, yung mga radyo ninyo, yung mga nakatutok ngayon, aba, lakasan nyo na yung mga radyo ninyo. Dahil alam kong mag-enjoy kayo. Diba? Yung mga kapitbahay ninyo magigising sa ingay ng radyo ninyo. Diba? At syempre, mag-share na kayo sa ating pangmalakasang live ngayon para maambunan din kayo ng nagmamagandang morning. Buenos dias! Hindi, mga kabandera, araw tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, 2026. At syempre, yung mga nagpipiesta, happy piesta. Mga nagbo-birthday, happy birthday. Dahil birthday mo, happy birthday to you. To you birthday, happy.

Happy birthday! Right, Bob! Matanda na

0: So ayun, happy birthday mga kabandara sa mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday na lang. Oh, kay wala man gap na dato nga din nga mga panulak ng pambara. Pambara nga panulak pa. So, alam mo na, yung ibig ko sabihin ng mga pansit na pampahaba ng buhay. O kahit anong panghanda o anong hinanda ninyo ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, boy no? Nagkapinabatanan mga kabandera. O habang nakikinig sa programa ni Papa Prince, magkapi-kapi na tayo. Para naman na at least kahit papaano mainitan yung mga tiyan ninyo. Hindi na pa yung naghahanap ng kape. Oo, kasi alam ko yung mga Pilipino, mahilig talaga sa kape kahit nga mainit yung panahon, nagkakape eh. Ayun pa kayang umagang-umagang ito. Ay, good morning kay Tita Roda. Sabi niya, morning norte, morning este, paggamata na kuno. Mauna, kanina nagkakamata. Kanina pa, nanonan oras. Alin nalawat kita mukaw yan na nga aga para pukawon ang mga paraglamaw. Ngan si Roel Mijos Kalot, good morning sir. Hi, good morning din sir. Thank you so much. Wala kay Jana si nakatutok na sa akin sa atin from Paranaque City. Hello. Sa mga staff dyan, sa kantin, nila Jana C. Yung mga nag-tagaluto, taga-hugas, taga-serve, taga-nanopaini, taga-bitsin. Kalahin siya, taga-bitsin. Mula naman kay April De La Zon, good morning to all kuno. Hello. Good morning. Ito, mahaba-haba ito, kabandera. Si Joshua Bulan, sabi niya, maupay nga aga, Papa Prince. Pa-shoutout po didi sa barangay Makarit, Berin, Northern Samar. Pa-shoutout din po ang Drola at Flores family. Pa-shoutout din po ang Auntie Maribel. Oo, si Maribel. Narbonita Drola. Auntie, pagmata na kay aga na, salamat po sa pagbasa. Ayan, yung may mga gustong ipagising sa mga oras na ito, abay comment nyo lang yan sa ating comment section, maluwag-luwag pa. At of course, huwag nyo laging kalilimutang mag-share ng ating pangmalakasang programa dito sa ating Facebook Live. Every morning po yan na magpo-program si Papa Prince, yun lang yung suporta ninyo. Yun lang naman yung magagawa ninyong suporta mga kabandera. Kaya comment na! Ay, pwede pala kayong tumawag, 09690716213. Once again, 09690716213 ang ating linya sa Smart po yan. Oo, pwedeng-pwede kayong tumawa. Pwedeng-pwede kayong mag-text. At sa mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo, mga kabandera, aba! Pihiti na yung mga radyo ninyo na pangmalakasan sa 88.1 Radyo Bandera Getarman. Alam ko dyan sa bye-bye, maraming nakatutok sa atin dyan tuwing umaga, ha? Aba, thank you so much! Patino natin mga taga-barangay, bye-bye, Barangay Bangkiruhan, ngan Barangay UAP, UAP Zone 1, Zone 2, Zone 3. Oo, hello po sa mga estudyante dyan na pagising na. At yung mga teacher na kanina pa nag-prepared ng kanilang mga gamit, para sa school mga kabandera, good morning.
1: Good morning.
0: Oo, mama, mag-ingat ho kayo pag pumasok kayo sa school. Oo, kasi marami na ngayon mga kabataan ngayon, mga kabandera, yung mga ano, wala nang takot sa mga teachers. 'Di ba? Kumbaga ginagawa na lang nilang robot yung mga teachers natin. Diba? Kung ayaw nila makinig, hindi sila makikinig. Kasi protektado daw sila ng batas. Lintik na batas na yan. Eh. Diba? Kumbaga, nagiging masyado ng maluwag para sa kabataan. O siya, mga kabandera, ika nga sabi ko nga, matagal-tagal pa naman tayo magsasama-sama. Hanggang alas 7.30 pa tayo ng umaga, mga kabandera. Kaya huwag sana tayong magkasawaan sa programang ito tuwing umaga. Dahil ako nga, hindi ako nagsasawa na samahan kayo lagi. O, para bigyan ng mga information. Bigyan ng mga musika, tugtugan. Bigyan ng mga magagandang oro istoryahanon. Maupay nga ba o nag-inupay upay nano daw lasin niya. Anyways, tugtugan muna tayo mga kabandera. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo i Bandera mo.

0: Oras na para bumangon mga kasangkayan ko sa kahanginan. Hello, good morning kay Sir Harold Bryan. Sabi niya morning. Hello, good morning din. And of course, umabot pa sa atin si Gemma Rosalosa. Morning, Papa Prince. Shoutout ko na nakon mga kabugtuan sa Bangkerohan. Hello, maupay sa mga taga-Bangkerohan. Bakit kaya tinawag na Bangkerohan? Alam mo ba yung Bangkero, eh, bangka yun eh. Yung ginagamit pag... tatawid ka sa kabilang ilog. Parang gano'n. Yeah. Sa kabilang ilog o sa kabilang ano? Sa kabilang isla. Yeah. Anyways, text na. Tawag na 0969-0716-213 mga kabandera. Yeah. O, yung ibang mga listeners natin, asa na kaya? Yeah. Si Ronel. Si Ronel, asa inaabang ko si Ronel eh. Yeah. Ronel, asan ka na ba, Ronel? Good morning. Oo, tulog pa ata ito ah. Nauna pa magising si Janice. Janice talaga, gising na gising talaga yan. Kasi nga, nagtatrabaho umagang-umaga pa lang. Habang nagtatrabaho, bukas na yung kanilang radyo. Diba? Ganun kaganda. Para at least, hindi naman kayo maboring dyan habang may mga ginagawa kayo sa mga buhay ninyo. Ay, nag-e-enjoy lang kayo sa mga musika-tugtuga. Buti nakakaintindi yung mga ano mo, yung mga katrabaho mo dyan ng mga waray-waray song natin. Ako, maiintindi naman siguro ako kasi nagtatagalog si Papa Pre. Oo, pero pag magwaray siguro, hindi na. Hello?
1: Yes, hello po. Good morning.
0: Hello, good morning. Alam ko kung kaninong boses to.
1: Kanina po.
0: Kay Janice.
1: Yes, so tama ko kay Papa Prince.
0: Oh, di ba? Ang ganda kasi ng boses mo, kakaiba eh. Ikaw lang dito yung tumawag na ganun yung boses. Oh, siya, may babatiin ka, Janice?
1: Yes po, meron pa.
0: Oh, sige, go ahead, Janice.
1: Okay po. Binabati ko po ang aking mga pamilya sa Barangay Anito. Mm-hmm. Lalo na po ang Adriana family. Mm-hmm. Sa ako mga kasangkayan nga da. Mm-mm. Pa-open nga agla.
0: Oo. Yung mga katrabaho mo, hindi ba batiin?
1: Ano, wala pa po dito, Papa.
0: ikaw pa lang yun nandyan.
1: Yes po, nag-iisa pa lang po ako.
0: Oh,
1: 7 wow. Pa po ang pasok nila.
0: Ah, 7. Ikaw, anong oras pasok mo?
1: 4.
0: As in 4 talaga? Anong oras kayo nagsasara?
1: Yes po. 4 a.m. 8 a.m. po ng gabi.
0: Alas 8. Talagang pagsara ng alas 8, wala nang mga ulam yun. Talagang simut talaga yon.
1: Yes po. Wala na.
0: Ang galing naman. Siguro masasarap talaga yung pagkain ninyo, yung mga ulam ninyo. Kaya binabalik-balik ka ng mga customer. May request ka, Janice?
1: Ano po? Yung... Ano? Tulo kami magburugto.
0: Oh, tulo kami magburugto. Sige. Ipi-play ko yan ha, kasi request mo. Wala na, Janice.
1: Okay, salamat po. Oo.
0: Maraming salamat, Janice, ng Paranaque City. Sinasabi ko sa inyo eh. Nag-iisa pa lang pala si ano, si Janice. Kala ko Janice na. Marami na kayo diyan. Oh, buti lang hindi nila narinig yung panliliba ko sa kanila. Oh, kasi mahilig pa naman si Papa Prince magparinig, lalong-lalo na kung pinaparinggan. Ay. Once again, 0969-0716213 ating linya na pangmalakasan, mga kabandera. Papa Prince, pa-shoutout po sa nakumbugto na si Annabelle Menjola. Tas anak ko kunubayaw na si Jude Martin Menjola din sa Barangay Dalakiya. Katarman, salamat po. Walang anuman. Importante, nabati natin yan. Oh, wala namang ibang gustong tumawag sa atin. 0969. Gusto nyo yung i-comment ko na, ilagay ko sa comment section number natin. Siya para maano ninyo, hindi ninyo makalimutan. Oo, siya 09690. Wait daw, Papa Prince. O siya, wait lang.

0: ko na B. Nasa comment section na ang nasa comment section ang link. Yes, sa mga gustong tumawag, mag-text, mga kabandera, welcome na welcome kayo ha. Hindi namin kayo pagdadamuta. Oo, 0969071621 tawag na. Hanapin sa Facebook, Papa Prince 949. Oo, Papa Prince 949. Oo, yung bago nating Facebook page. And of course, live na live pa rin po tayo ngayon sa ating... Facebook, ano, hanapin lamang Radyo Bandera Katarman. At syempre, i-share nyo na rin yung live natin, Kabandera. Huwag nagmagdamot, be. Dadamot-damot ka na naman dyan. Shoutout sa mga kapitbahay nyo kanina pang gising. At nakatutok na daw sa Radyo Bandera. Dumadagong-dong daw yung kanilang mga radyo. Ito po, maraming salamat. Thank you so much. Oh, dako nga salamat sa niyong suporta, Geta. Bago pa nga, diri ini namo mahihimo ko na diri tumungod san iyo iyo mapasong nga suporta. Mga linyahan ito sa mga politiko, di ba? Adi ak sa iyo atubangan, base ko isumata an ato plano san ato bungto. Ano? Nakaruyag ko magpakaupay san aton bungto. Sisigaran naton an iyo mga sigad nga diri magupay.
1: Aray
0: yung pag-ada na sa pwesto, waray na. Nakalimutan na ang lahat. Kinain na ang sinabi. Diba? Bakit kaya ganun, mga kabundero? Anyways, ang aton oras, sa bugos nga kapuluan sa Pilipinas na naton, mga kasanggayan ko sa kahanginan, alas 6:09 na sa aga. Nga nan oras nga iton, dara sa iyo sa Best Cafe Green, ang kape nga wara palpitation, nga diri mas loma sa iyo sorok-sorok. Mapapalit iton sa ngatanan nga mga pharmacy dira sa bungto San Katarmay. Ngayon, syempre, ka-output gahapon naton ang ACR Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa iyong budget, bisitahin na ang ACR Dry Goods Store. Palakpakan! Wala ba kayong mga kamay dyan, mga kabandera? Available ang kanilang brand tulad ng Softex sa Blue Corner at Lifeline, perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. At syempre, at kung matibay naman at komportabling tsinelas naman ang hanap mo, huwag kang mag-alala. Meron din ang ACR Dry Goods Store. Mahanap sa kanilang Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Ang ACR Dry Goods Store ay tumatanggap din ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunion, events, schools, offices at iba pang special na occasion. Oh, di ba? May mga kamay pala kayo. Mga palakpak pala kayo dyan eh. Oo, Papa Pran, saan ba matatagpuan yan? Eto na nga, mga kabandera. Matatagpuan ang ACR Dry Goods Store sa ang kanilang main branch sa May Door 1, Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Sa mga nagtatanong, may branch po ba yan, kabandera? Meron! Mga kabandera, kanilang branch ay matatagpuan sa May Barangay UAP Zunto, sa May Raspado Birding House, Katarman, Northern Samar. Oo, para sa niyo mga order, pangutana, pwede kang mag-text sa era number kung mga interesado ka mo, mga kabandera. At ang era number 0963-085-5979. Again, para sa mga bungol, 0963-085-5979. Once again, adi pa, may pangayan sa'yo. 0926-994-0041. Once again, 0926-994-0041 in exact order. At syempre, pwede lang at niyo bisitahon ang nera Facebook page ang ACR Dry Goods. ACR Dry Goods. Walang iba. Mga kabandera, ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo. Ayan po ang ating mga sponsor ngayong umagang ito. Yeah. Mga nagagandahan mga sponsors natin yan. Oh, yeah. Yung mga pangmalakasan pala. Yeah. 6:12 ang ating oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas. Mga kabandera, tugstugan muna tayo. Tutok lang dito sa 88.1. Radyo Bandera. Gatarman, Basta Radyo. Ibandera mo.

0: saya represent.
1: Tricycle sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: PC kasama si Papa Prince.
4: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alas 6:20 na po ng umaga. Oras dara sa isang best coffee green kape ng Europa Palpitation ng Dermas Lom sa iyo sa Rocks Roca. Mapapalit ito sa katanang mga pharmacy dito sa buong Tosan, Katarmay. Kapag-gapo na ito San Miguel Pelpels and the Third Global Filipino Beer. And of course, welcome back sa ating programang Gising! Gising!
3: Si Norte! Kasama si Papa!
4: Ako! Kasama ako dyan. Hello po kay Ron Pidong. Good morning, Papa Prince. Hello, good morning!
5: Hiya!
4: Boy, tinanghali ka na ng gising, Rido. Ridong. Pidong, oo. Hindi ka nagising siguro ni Papa Prince. Ano? Wala naman kay Wacky Bantil, pa wash out idol from Jaja's General Merchandise. Hello dyan sa mga taga ano taga Jaja's General Merchandise. Good morning sa inyong lahat.
6: Good morning.
4: Wala naman kay Sol Maria. Maria! Abi Maria! Pangalan ng nanay ko yan. Good morning, Papa Prince. Good morning, Radyo Bandera Katarman. Pa-shoutout ko, no? Tarayo and... ano to? Quezon. Family, thank you, Papa Prince. More power to your station. Maraming salamat din, Sol Maria, sa inyong pag-text. Pag-comment at panunod sa ating Facebook Live tuwing umaga po yan, Monday to Friday, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang po yan sa radyong hindi number 1 pero lagi mong tinututukan. 88.1 Radyo Bandera Katarman, basta radyo. Hey, bandera mo! Oh, di ba? Alam mo ha, madali lang mag soundcheck mic test. Hello, soundcheck. Republic of the Philippines.
5: Oh, yeah.
4: Paiba niyong boses, no?
5: Yeah.
4: Watching from, ano daw? Watching from kusina ko no sa Jajasa.
5: Yeah.
4: Good morning muna mula kay Maribel Chiwo. Chiyo? Chiyo? What is the correct pronunciation? Your name?
5: Yeah.
4: Matana. Basta good morning sa'yo, Maribel.
7: Kayaga na.
4: O, pag matana, kayaga na. Sino pa ba hindi rin nagmamata sa mga oras na iti? Sa iti? Kalamay pa man ito iti.
7: Yeah. Kayaga na.
4: Pag matana, kayaga na. Ginihimo orasan ng radyo na itong oras.
5: Yeah.
4: Alas 6:22 na san aga, mga kabandera. Masudang na. Pwede ba magpasudang yan na? Kaila 7 pala. Kawala sa isa. Muni na nga ni, an oras, mga kuan na, naroon nga rin sini.
5: Yeah.
4: Alas 9 bihon, alas 10, dere na ito maupay sa lawas. Kaya gipapasuin na.
5: Yeah.
4: Gipasuin. Maram naman kamsan ko, naroon nga rin sini. Maram naman kang pagmapaso ng... ang kalibutan.
5: Yeah.
4: Bangin mga high blood ka mo, tigla ka doon matumba.
5: Yeah.
4: Head stroke ka mo. Wala pag pinasudang-sudang pa mga kasangkayan. Sa malawara ka rato, nagginawas-gawas.
5: Yeah.
4: Kaya pag ginawas-gawas, ha?
5: Kaya, yeah.
4: Delikado. Anyways, shoutout Anay. Shoutout Moon, ha?
5: Yeah.
4: Mga igkasi ko pala pag nun, maupay nga aga sa iyong atanan.
5: Yeah.
4: O, mga igkasi ko, Barangay Bagakay nun, good morning sa iyo. O, dira sa balay, namamati ko na sira sa pamamagitan ng ating radio application. Good morning sa inyo dyan. Balandray family, Apolong family dira sa Barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Maupay nga aga.
5: Yeah.
4: Og sugad man, mga taga-Barangay Quezon, Mapanas, Northern Samar, namamati liwat sa ato.
5: Yeah.
4: Shoutout sa iyo sa mga taga-Barangay Baybay, Gamay, Northern Samar. Yan, mga taga-Barangay Rizal, Barangay Dao. Ano pa ini? Yan, sa mga taga-Katubig, Las Navas, Artiche, San Policarpo, hanggang Tafa. Napapangigan ho tayo dyan sa pamamagitan ng Sky Radio Gamay 97.1. Nakaano tayong program natin dyan, napapakinggan. Maraming salamat sa Sky Radio Gamay dahil kinukuha ang ating programa para maiere doon sa Segundo Distrito. Diba? Ganon siguro yan kaganda. Ganon siguro yan kaya kinaiingitan tayo. 0969-071621 ang ating linya. Once again, 0969-071623. Hanapin sa Facebook, Papa Friends 949. At yung mga nakikinig sa kanilang radyo, hanapin nyo Facebook page ng Radyo Bandera ka naman para makita nyo kung sino nagsasalita. Basta may sino ito nga nagpaparabagaw. Handa kung gwapo ba ito, marasa ba ito? Sakto lang naman. Siguro sa 50%, nasa 10% lang. Kalain. Kalain lamang. Sino wala na karoya gumabol, mga kasangkaya? Ato na nibibirahan. Mamaya sa 6:30, papasok na tayo sa ating balitaan. Kaya kung ako sa inyo, humabol na kayo sa mga pa-shoutout ninyo. Habang nandito pa si Papa Friends, yung mga silent listeners ho natin, silent lang kayo dyan. Istipot lang kayo dyan dahil nandito lang me. Si Jason ng Barangay Dalakit. Good morning. Wala siguro tong load kasi hindi na tumawag. Tumatawag yung pagmano pag hindi pa ma-expired yung load. Good morning po. Have a nice day, Pam. From Jinsan City po. Mula naman kay Lumindon Yaying. Lumindon? Taga ano ka talaga? Taga Jensen ka? O taga dito ka sa Katarman pero nasa Jensen ang asawa mo. O kumbaga, dito mo higita po, dito mo higulwe, an imo kapika, san imo kinabuhi. Diba? Mayaon sitong talaga nga nanhingangad to, nanhirorayo ang mga lugar tungod gaya to man niya mga napangasawa. Bagaw pa, iya magiging forever adto na sa kuan. Adto sa maosini nga lugar. Di ba mga kasangkayan? Okay lang ito. Kaya bagod pa nga niyang paghigugma, danay wara ginpipili nga lugar. Danay nga ni wara pa nga itong ginpipili nga hitsura. Wara ginpipili nga estado san kinabuhi. Once nga tamaan ka sa paghigugma, maunagod ito na nimo hihigugma on. Di ba? Mayaon man, ito pansamantala lang ang paghigugma. Ito, sandali ka lang pakikiligin. Sandali lang ipaparana sa'yo ang pagmamahal pero iiwan ka din. Relityar. By the way, ika nga sabi nga ng iba, once na kalimutan ka, kalimutan mo na rin. Ibig sabihin niya, hindi ka worth it. Hindi ka kamahal-mahal. Kumbaga kahit na naglaan ka ng oras para sa kanya, pero may mga bagay talaga na hindi papabor sa atin. Kaya siguro nagkagayon, di ba? Kaya yung mga nagmumukmuk dyan dahil sa pag-ibig, dahil sa love, mga kabandera, huwag kayong mag-alaala. Kasi darating ang panahon na may makikilala kang masigit pa sa kanya. 6:27, susunod na ang ating balitaan. Tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo.

Diyos, sabi niya, ay, kasol ko no Papa Prince talaga. Masulihan. Sabi ni Tita Morning Papa Prince, shoutout ko na nakon kabugtuan sa bangkiruhan. Saan bangkiruhan? Dito sa Katarman? May bangkiruhan dito sa Katarman, eh. O sa Eastern Summer.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!

0: Pilipinas. Magandang umaga, bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para atin mga preskong balita ngayong araw na Miyerkules, July 15, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasayang papawid sa Impila naman ang 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Franz. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa Regional Borongan City, idiniklarang may stable na internal peace and security condition. Papa, one most wanted sa Eastern Samar na kinasuhan ng rape, arestado sa La Union. Sa lokal Katarman Municipal Police Station, higpit na pinatupad ang mga ordinansya upang mapanatili ang kayusan at kaligtasan sa kalsada. UAP College of Medicine official ng inilunsad sa Northern Samar. Sa nasyonal, mataas na singil sa kuryente, pinaiimbestigahan ng Senado. At sa International Trap Admin, naglunsad ng kampanya upang ihiwalay at buwagin ang ICC. Sa sports, Connor McGregor handa muling lumaban kapag gumaling na ang kanyang injury sa kanang tuhod. At sa showbiz, mga kabandera, Jericho Rosales namangha matapos mamita si Christopher Nolan sa India. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas sa alas 6.42 ng umaga. Oras sa din po yan sa inyong best coffee green ng kaping ora palpitation ng dermas loam sa iyo surok-surok. Papalit ito sa katanan ng mga pharmacy sa Buntos San Katarman. Sa detalye ng ating balitang regional, formal nang idiniklara noong Lunes, Hulyo 13, ang Borongan City bilang may stable internal peace and security condition. Isang malagang hakbang na sumasalamin sa malaking pagbuti ng kalagayan ng kapayapaan at seguridad sa lungsod. Ayon kay Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda, ang deklarasyon ay hindi pagtatapos ng kanilang laban kundi simula ng mas malaking responsibilidad upang mapanatili ang kapayapaan at tuluyang mapigilan ang banta ng insurhensya. Binigyan din ng alkalde na mula pa noong kanyang unang termino noong 2019, naging prioridad na ng lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan kasunod ng magkakasunod na pambobomba sa lungsod na ikinasawi ng mga sundalo, isang pulis at ilang sibilyan. Kabilang sa mga isinagawang hakbang, ang paghikayat sa mga miyembro at taga-suporta ng New People's Army o NPA na sumuko magbigay ng tulong o pagbibigay ng tulong sa mga dating rebelde at pagpapalakas ng CAFGO upang makatulong sa pananatili ng seguridad. Sinabi ni Mayor Agda na bagamat naabot na ang mahalagang tagumpay na ito, kailangan pa rin magtulungan ang lahat ng sektor upang mapanatili ang mabuting pamamahala, pananagutan, malasakit sa kapwa at pangmatagalang kapayapaan sa lungsod. Inaluhan ang deklarasyon ng mga opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines, National Police of Philippine National Police, mga lokal na opisyal ng Eastern Samar at iba't ibang kinatawan ng pamahalaan. Samantala, arestado ang top 1 most wanted person ng Eastern Samar na nahaharap sa kasong rape matapos ang sinagawang operasyon ng mga otoridad sa Barangay San Marcos, Aguo, La Union noong Hulyo 10. Kinilala lamang sa alias na John ang suspect sa 64 anyos, binata, driver at residente ng Barangay Dao, Oras, Eastern Samar. Naaresto siya sa bisa ng warrant of arrest inilabas noong Pebrero 3, 2022 ng Regional Trial Court Branch 5 sa Oras Eastern Samar, kaugnay ng kasong rape sa ilalim ng Article 266A ng Revised Penal Code. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya.
1: Balita ngayon.
0: Naging matagumpay ang operasyon sa pamamagitan ng koordinasyon ng 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Agoo Municipal Police Station, Cubao Police Station 7 ng Quezon City Police District, Provincial Intelligence Unit ng Eastern Samar Police Provincial Office, Oras Municipal Police Station at 801st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 8. Matapos maaresto, ipinaalam sa suspek ang dahilan ng kanyang pagkakadakip at ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine bago dinala sa Agoo Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. At kalaunan ay isinailalim sa jurisdiction ng korte na naglabas ng waranta. Binuri naman ni Police Major Marval Diaz, officer in charge, ang mga operatiba sa kanilang matagumpay na operasyon. Anya, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person at iba pang uri ng kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
1: Balita ngayon!
0: Samantala sa lokal, Kabandera, higpit na ipinatupad ng mga tauhan ng Kitarman Municipal Police Station sa pagkikipag-ugnayan niyan sa Municipal Public Order and Safety Office ang mga umiiral na ordinansa ng bayan sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan, Acting Chief of Police. Isa na gawang operasyon bilang suporta sa Safer Cities Program ng Philippine National Police na naglalayong palakasin ang presensya ng pulisya, mapabuti ang kaligtasan ng komunidad, mapabilis ang pagtugon sa mga insidente at higit pang mapataas ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Sa isinagawang operasyon, mahigpit na ipinatupad ang mga ordinansa laban sa illegal parking, double parking at illegal vending upang mapanatili ang kayusan, matiyak ang kaligtasan sa mga lansangan at mapaluwag ang daloy ng trapiko sa bayan ng Kitarman. Ayon sa Kitarman Municipal Police Station, magpapatuloy ang kanilang mga programang nakatuon sa pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng serbisyong nakasentro sa komunidad upang maisulong ang isang batas o isang ligtas maayos at disiplinadong pamayanan. Samantala, pinalalahanan din ang publiko na tumawag sa 911 sakaling magkaroon ng anumang emergency. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6:49 na, mga kabandera. Atid po yan sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping ora palpitation ng Dremas Lom sa iyo, surok-surok. Sa pagpapatuloy ng balitang lokal, isang mahalagang hakbang para sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan sa lalawigan ang opisyal na paglulunsad ng University of Eastern Philippines sa UAP College of Medicine. Pinangunahan ni Northern Samar Governor Harisong Juan ang launching ceremony at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalang panlalawigan sa programa upang mapalawak ang access ng mga Nortihanon sa kursong Doctor of Medicine. Ayon sa Gobernador, bukas ang Medical Scholarship Program ng Provincial Government upang matulungan ang mga kwalipikadong estudyanteng papasok sa UAP College of Medicine sa kanilang gastusing pang-edukasyon. Layunin ng pagbubukas ng College of Medicine na mas mapalapit ang pag-aaral ng medisina sa mga residente ng Northern Samar upang hindi na nila kailangang lumuwas sa ibang lalawigan para makapag-aral ng kursong Doctor of Medicine. Inaasahan din na makatutulong ang programa sa pagdami ng mga doktor sa lalawigan at sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan. Matatanda ang naitatag ang UAP College of Medicine noong 2023 sa pamamagitan ng Republic Act Number 11972 o 11972 na isinulong ni dating Congressman Paul Dasa. Samantala, matapos bigyan ng Commission on Higher Education o CHED ng permeta ang UAP na magpatakbo ng una at ikalawang taon ng kursong Doctor of Medicine. Opisyal nang binuksa ng Universidad ang pagtanggap ng mga aplikante noong Hulyo 4, 2026. Kalakip ang alok ng fall scholarship para sa mga papasok na estudyante. Sa National Kabandera, ipapaimbestiga sa Senado ang patuloy na pagtas ng singil sa kuryente sa bansa. Matapos maghain ang magkahiwalay na resolusyon si Senador Ping Lacson at Senador Bam Aquino. Sa Senate Resolution No. 508 ni Aquino at Senate Resolution No. 511 ni Lacson, hiniling na magsasagawa ng investigasyon ang kaukulang komite ng Senado kaugnay ng pagtaas ng presyo ng kuryente at ang epekto nito sa mga mamamayan. Ayon kay Aquino, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Asia. Naanya ay nagpapabigat sa gastusin ng mga pamilya, maliliit na negosyo at nagiging hadlang sa paglago ng ekonomiya. Iginit din niya na ang pangangailangang suriin ang kapasidad, transparency at kabuang performance ng power sector. Samantala, nais ding iimbestigahan ni Lacson ang dumaraming reklamo laban sa Meralco kaugnay ng umano'y biglaan at hindi maipaliwanag na pagtaas ng singil sa kuryente. Ngayon, kabilang sa mga reklamong nais siya sa atin ang umano'y maling pagbasa ng metro, isyo ng meter tempering, illegal na connection at paggamit ng mga jumper na sinasabing ipinapasa ang gasto sa mga lehitimong consumer. Sa panig ng Meralco, ipinaliwanag nitong ang pagtas ng singil ay dulot ng mas mataas na generation cost na mga planta ng kuryente, pagmahal ng presyo ng langis at paghina ng halaga ng piso laban sa dolyar. Balita ngayon! Alas 6:53 na mga kabandera. Sa international, naglunsad ang administrasyon ni US President Donald Trump ng isang kampanya upang ihiwalay at buwagin ang International Criminal Court o ICC dahil sa itinuturong nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, ipinahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na tahas ang tinatanggihan ng US Estados ang kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga o umusig sa mga mamamayan at sa mga opisyal ng bansa. Anya, initial na layunin ng ICC na usigin lamang ang mga matitinding paglabaga, subalit naging mas radikal at sukdulan umano ito sabay giit na hindi pahihintulutan ng Trump administration ng korte na pagbantaan ang mga opisyal ng Amerika. Maging sina US President Donald Trump at iba pang iba pa tulad ni dating Pangulong George W. Bush, matagal lang sinasabi na walang otoridad ng ICC na mag-imbestiga at usigin ng Americans, particular na ang mga miyembro ng militar. Sa balitang sports, nagpaiwatig muli ng lalaban sa octagon si Irish Mex Martial Arts Conor McGregor kapag tuluyan nang gumaling ang kanyang kanang tuhod. Nagtamo ito ng nasabing injury sa pagkatalo niya kay Max Holloway sa loob ng 69 seconds ng kanilang UFC 329 sa Las Vegas. Nagroon ng maling pagdapo ng kanyang hita nang magsagawa ng roundhouse kick sa simula ng laban. Sa kanyang social media post ay handa na itong lumaban muli basta tuluyan na itong makapag-recover. Oras sa Pilipinas, alas 6.55. Atin po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Balita ngayon! Sa balitang showbiz, naging isa naging isang hindi malilimutang karanasan para sa aktor na si Jericho Rosales sa ang pagdalo niya sa premiere ng bagong pelikula ni Christopher Nolan na The Odyssey sa Mumbai, India. Nagkaroon ng fanboy moment ang aktor matapos niyang makilala ng personal ang ilang malalaking pangalan sa Hollywood sa premiere ng pelikula. Ibinahagi ni Jericho sa Instagram ang mga larawan at video mula sa Star Standard event kung saan makikita siyang nasa red carpet kasama ang mga bida ng pelikula na sina Tom Holland at Matt Damon, pati na ang award-winning director na si Christopher Nolan. Isa sa mga highlight ng kanyang karanasan, ang pagkakatoong mapermahan ni Damon ang isang autograph para sa kanya. Sa kanyang video, ibinahagi ni Jericho ang kanyang paghahanga sa pelikula at kay Nolan, nakilala sa paggawa ng mga malalaking pelikula. Ayon sa aktor, maganda ang kinahinat na ng pelikula dahil naramdaman umano ng manunood na kasama siya sa mismong kwento. Ipinakita rin ni Jericho ang special na souvenir na ibinigay ng mga dumalo sa premiere, isang lalagyan ng popcorn na ginawang parang IMAX camera. Nagbiro rin ang aktor na nais niyang makatrabaho balang araw si Nolan at handa pa raw siya makatrabaho.

0: Prensa. Para sa more tugtugan, more kulita, na magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte kasama si Papa Pre.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true gold.

0: Ubo Filipino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
3: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
4: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
5: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
4: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
6: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
7: Sa radyo, ibandera mo!
8: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
9: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero nung magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
8: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
10: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Kasama si Papa Prince!
3: Hi, welcome, welcome, welcome back. Hello, sound check. Ala ko dere maon na eh. Papa Prince pa rin po napapakinggan ninyo sa mga oras na ito. Walang iba. Ako lagi eh. Ako lagi. Hello, sabi ni Tita, shout out daw ak nga di nga nag-uusahan. Pa-play ng song na waray-waray na kairokuman. Kairokuman. Na-play ko na, Tita. Oo. Shout out sa'yo. Bakit ka nag-iisa? Wala bang nagpapasaya sa'yo? Parang ayaw makisama ng mic sa akin eh. Oh. Bakit kaya? Si Josephine Ortenero. Good morning po. Watching from Pasig City. Sabi niya, Papa Pran, shoutout naman po sa Barangay La Perra, Lauang, sa mga kapitbahay ko, sa Ortenero family, salamat po. O siya, wala na bang habol? Kasi pag wala nang humabol, oras na para tapusin natin ito. Hindi, marami pa tayong oras. Bigay na lang kayo kung anong pwede natin pag-usapan. Ano man pwede pag-chismisan natin ngayong umaga. Mga kabandera, sige, makipag-chismisan ako sa inyo. Hindi ko ipagdadamot sa inyo yung pagiging chismoso ko rin minsan. Kaya kung ako sa inyo, sabihin nyo na ngayon, ora mismo. Idikit na yun sa comment section.
4: Aray ko.
3: Baka may mga problema ka, istoryanta ito kung ano ang pwede natin solusyon. Habang nagpapamata kita sino yung mga tao nga di rin nagkakamata, nagasin mo sino mga anak sa mga magyaman. Kanina pa nagpamata. Gilalanguto na ko magpinamukaw sa iyo kay di rin kami nagkakamata, good. Kanina pa pinamukaw, giaga-agahi pa ha, wala pa buburot ang sudang, namumukaw na. Good na, yan ang gisusudangin na. Waray pala, waray agud gihapon. Magtindi ko may pangaturo ganun. Mauna ito kayo, sinugay ko sa iyo, ay kang pagpipiniraw. Si Papa Prince nga ni kung dati nagpipiraw, nagbabago na. Tanan man kasi kita nagbabago. Kasi may mga parte sa aton kinabuhi nga kailangan nato i-change. Pag-uhon, English lang. Tungod kay nakakapiktuliwat sa aton kalusugan. Diba mga kabandera? Kaya kung ako sa iyo, kung dati nagpipiniraw kami yan na dati nagpipiniraw kami hiunong sa iyo mga jowa. Kaya kay bulan naman kam. So, no need na. No need na magpiraw. Diba? Para maghihapon, maging fresh ka man pero may pagmamata. Ano? Kay tingali, pagmamata mo, pero may kalahagar, tungod kay piraw ka, animata, nanlarom na. Diba? Ganun yun. Kaya minsan, alagaan naman ho natin yung pangangatawa natin. Alagaan din naman natin yung pagmumukha na. Alagaan din naman yung sarili natin. Papa Prince, shoutout naman po dito sa aking mga ka-workshop sa Charles Carinderia and Store. Nandito na ang mga katrabaho ko. Nandyan na sila kasi tanghali na. Sana all, no? Ikaw ba dyan na si alas 4 ka pumapasok eh? Tapos, mag-out kayo ng alas 8. Pati ikaw sabay ka rin ng alas 8, no? O, pag-opening, opening ka, anong oras ka mag-out? Oo, may opening, may mid-shift, may closing, di ba? Ganun yorn. Kaya, parang mahirap naman siguro, alas 4. Hindi ka naman lugi siguro niya eh. Ikaw nagbubukas siguro. Or ikaw yung nagluluto. Magaling siguro talaga magluto. Sabihin mo nga sa akin, Janacy ng Paranaque City, kung Kung sa alas 4 na yan, anong ginagawa mo? Luluto ka ba? Nagugas ng pinggan? Naglalatag? Nilalatag mo yung problema mo? Iisa-isahin mo kung saan yung uunahin mo? Di ba may mga ganun, mga kabundera? Yun? Sige, yung problema ko ngayon sa pera, siguro ngayon muna, di ba? Yung problema ka siguro sa asawa ko, mamaya muna. Ilalatag mo yung mga problema mo. Tapos kakausapin mo yung sarili mo kung alin dapat yung dapat maunang solusyonin. Mamayang gabi na yan si Mister kasi ganitong oras. Di ba? Para mamaya masaya siya. Di ba? Minsan pag nagtatampo si Mister, sabi na, tatampo na si Mister. Sige, Mister, mamaya ka na lang. Ako na magsusuyo sa'yo. Parang ganon, di ba? Mga ganon mga senaryo eh. Sa'yo talaga. Pero mabuti, mabuti yon mga kabandera. Oo. Kasi pag hindi mabuti, maraot yorn. Maraot yorn. Oo. O siya, kasi ika nga mga kabandera, mahirap magpigil sa mga nararamdaman. Sana all nararamdaman. Kasi ganun yun kahirap. Bahala kayo kung ano yung gusto niyong isipin. Oily naman ni Papa Pals dito sa ano sa camera. Hirap naman sabihin, mga kabandera. Ah, magluluto po. Kaya naman pala. Ano ba yung mga ano, paborito niyong anong ulam yung niluluto niyo diyan? Kabandera, yung mga pag nagluluto kayo, ano yung pinaka-best seller ninyo dyan? Oh, may minsan, tinola, adobong manok, parang gano'n. Calderita, minudo, michado. May mga ganong ano, may mga ganong pagluluto. Mula kay Eman Picardal, good morning idol. Patugtog naman ang kantang Dayang Dayang para pawisan naman ako. Salamat po from Isla Bonita Rosario ng Cavite. Hello sa mga taga Cavite. Oy, alam mo nakapunta na ako sa Cavite. Hindi, nakapunta na ako sa saan ka ba sa Cavite? Sa Rosario, Cavite. O siya. Pero may Robinson diyan sa Cavite, 'di ba? Sa Cavite ba 'yon, yung Robinson na 'yan, mga kabandera? Tama. Basta malapit doon may General Trias Cavite. Nakalimutan ko yung sa amin eh, kung saang lugar si Kuya Obit, basta Cavite. Cavite siya. Oh, nasa may malapit sa Robinson, Iman. Iman, sagutin mo nga ako, nasaan ka ba? Oo, nag-ano ka ba ngayon? Text na 0969-071-6213. Once again, 0969-071-6213 ang ating linya, mga kabandera. Live na live pa rin po tayo sa ating Facebook page. Hanapin lamang Radyo Bandera Katarmain. Shoutout pa rin po sa mga hindi gising. Bango na! Gising na, tanghali na po, mga kabandera. Aba, ito na ngayon sinasabi ko sa inyo na kapag tanghali na, bumango na. Kasi masasanay tayo, masasanay yung katawan natin na palagi tayong natutulog o nagigising sa ganung oras, mga kabandera. Diba? Kaya dapat yung ginagawa ninyo, pinapractice nyo na yung sarili ninyo na magising ng madaling araw. Kasi ika nga, mga kabandera, hindi healthy yan. Mas healthy yung gumigising kayo ng umaga pala. Hello, good morning. Mas healthy yung gumigising pa lang kayo. Then nag-exercise na kayo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Hindi, mag-jogging agad kayo. Pag mag-jogging kayo, huwag agad kayong kumain. B. Grabe naman yan yung mga pag patay gutom. Patay gutom yarn. O kasi may mga ganun. Ha? May nagja-jogging aga. May nagja-jogging kulom. Kaya mo pag-jogging, nagkakaon siya dayon, di ba? Ang hirap nun. Ang hirap pigilan nun, mga kabandera. May nag-request dito ng dayang-dayang daw. Ipi-play natin yan mamaya, ha? Siguro after my program na. Saan ka pa nakatutok ngayon? Sa Facebook o sa ating online? Okay, kabandera, napapakinggan ho tayo online. O ang ating radio application, hanapin lamang My Tuner sa Play Store po yan. O kaya Radio Philippines, mga kabandera. Pag nahanap nyo na po ang My Tuner o kaya Radio Philippines, kahit saang dyan. Bisa na ano doon si Ton, basta importante mahalaga. Pag na-download mo na ito, mga kasangkayan ko sa kahanginan, bisa na nung oras, anytime, anywhere, bisa na kang lupalop sa kalibutan, mga kasangkayan, mababati mo ang Radyo Bandera Katarman. Diba? Ang tanan nga mga programa sa aton estasyon. O na pala, sa iyo Play Store, My Tuner. Pag nabriyan na niyo My Tuner, mga kasangkayan, di na niyo ito na makukuhaan. Nanon nga rin sini, ma-isi-search ang Radyo Bandera Katarman, kinanglan liwat may katarman. Para, nanon nga rin sini, para maagi ang dayo niyo, di rin ako mag kikinuri-kuri pa. Diyan na si, hindi na nagano. Hindi na nagsabi kung anong niluluto niya. Anong bestseller na niluluto ni Diyan na si BCR. Diyan na si, may tanong si Papa Prince. Di ba may jowa ka na? Paano ba yon? Paano ba pag nami-miss ninyo yung isa't isa? Pumupunta ka ba sa lugar niya? Siya yung pumupunta sa lugar mo. O nakikita kayo sa isang lugar na kumbaga tagpuan ninyo. Di ba may mga ganon, mga kabandera? Na, okay, wag ka muna pumunta dito, ako na pupunta dyan. Diba, para may ganon. Kaya pumunta tayo sa ganitong lugar, punta yung SM North. Parang ganon, magkita tayo doon at doon tayo mag-ano. Sana all! Doon tayo mag-ano. Magkita talaga ano-ano iniisip ninyo. 0969-071-621 ang ating linya, mga kabandera. Once again, para sa mga bungol, 0969-071-621 ang hanapin sa Facebook, Papa Prince 949. Siyempre, Radyo Bandera Katarman. Sino pa dire nagmamarata kay pamamatahuntan? Pinagpapawisan na si Papa Prince, sobra. Parang feeling ko oily fish na yar.
5: Pagmata na, kay aga na.
3: Pagmata na, kay aga na. Aga na para magkamata. Nawala na yung background natin, kabandera. Nag-change na siya. Hindi ko alam bakit. Tagal nyo kasi eh. Tagal nyo mag-comment eh. Ang ating oras sa Bungga pa lang ng Pilipinas, 3 minuto bago sumapit ang alas 7.30 ng umaga. Oras na din po yan sa inyong Best Coffee Green, kaping aroma palpitation, Dermas Lom sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa katanang mga pharmacy rin sa Bungto, San Kataraman. Kapag gihapon natin, San Miguel Pel Pel Center through Global Filipino Beer. Kapag gihapon natin, ang Red Horse Beer, mga kabandera. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin pa kayo nakikinig dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera, Kataraman. Basta radyo, i-bandera mo! Oh, hindi number one, pero lagi mo tinututuka. Oh, mahanap tayo dayang-dayang dito. Ayun, request niya, dayang-dayang daw. Dayang-dayang, da-dayang-dayang-dayang, da-dayang-dayang-dayang. Oh, siya, ito muna. Play natin muna itong dayang-dayang. Para kay...

Alright mga kabandera, oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 7.39 na po ng umaga. At syempre dahil wala na ho tayong oras, Papa Franz now signing off. Tapos na ho tayo ng ilang minuto na ba? 9 minutes. Ayun, magagalit na si manager. Paalam na mga kabandera, muli magkarinigan ulit tayo bukas, same time, same frequency, same station. Siyempre para sa more tugtugan, more kulitan, manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo, bye-bye. I love you all, kabandera. Nyam, nyam, nyam.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pilpil!
1: Ikaw at San Miguel Pilpilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
0: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pilpilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pilpilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapos si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo.

0: Coming up next.
1: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
2: Angie Marcamoyas.

0: Sangga. Sangga. At kalusugan.
1: Angie Mark Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Mga minamahal na mga suki, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng Kabisayaan. Good morning po sa ating mga minamahal na mga nanay. Siyempre sa ating mga tatay, malusog na umaga po at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisa di kalidad na produkto ng ating JMAR Herbs Incorporated. At siyempre sa ating mga tito, mga tita, good morning sa mga lolo natin dyan. Kumusta po tayo mga lola? Laging nakasubaybay. Marami pong salamat sa mga minamahal kong mga senior citizen. Kumusta po tayo? Gusto po namin kayo'y kumonsumo ng siguradong produkto na talaga namang maraming benepisyo. Napakatagal na rin po nung ating produkto pero hanggang sa ngayon, ito na po yung kapihin ng ating mga parents since 2011. Yung pong mga umiinom ng kaping with brown rice, yan po yung henerasyon, sabi nga, yung mga baguhan. At yung may paborito naman ng ating Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 with Agaricus Mushroom ay ito'y noong pang taong 2011 nang ito po ay ilabas sa merkado. Hanggang ngayon, ito ang kanilang paborito. Tayo nga po ay naglabas ng isang produktong ang pangalan ay Mark Coffee with Brown Rice Extract sapagkat yung ating mga parents na mga baguhan na nakapakinig ng ating programa, ang gusto po nila yung kaping may halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. At natupad naman po yan, tapos tinamisan naman natin ng tamis na nanggagaling sa isang halaman. Ay yung halaman pong yan, yung stevia. Yung pong extract nito ang ginawang pampatamis sa mga inumin at pagkain, lalo po itong ating produktong Mark Cafe, ano? Tapos yung ating Mark Choco. Yan po ang ginamit na pampatamis without worries. Mababa sa calorie content. Yun po ang gusto ng iba nating mga parents na sabi nga sila medyo nasa boundary na yung sugar or diabetic na, ano? Mga parents kong minamahal. Hindi rin po pwedeng walang tamis ang ating katawan, mga kasangga. Sabi nga nung mga kumukonsumo ng Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi rin maganda na mababa yung ating blood sugar. Dapat mga kulang-kulang na 100 lamang. Ha? Kumbagay, may panukat po kasi sa ating blood sugar.